0: so kak.
1: Maga ko cok.
0: Usapa ni radio na Tau FM ni. Magalo din kalingay.
1: Iya kak.
0: Ya, cedoleng-doleng. Na megaton na fadaki.
1: Oh
0: ye ye. Runtuk ni ye. Si ratu titik set di nega hes pale.
1: Ko di sempurna siaga.
0: Ko di sempurna dikuna bila dato fada tu. Asara pulona asara titik 6 megahertz. Nah, engkau tahu di Felda sahabat lah dah tu. Asara pulona asara titik sedi megahertz.
1: Mila tu ke engkau ingat eh? Awi, dede.
0: Oh, pada ini lo pali.